sa pasimanya kasunod na tinubay ko pinagtipo si dipot si da dibat pa to yun po tis po patit sa sarsyon ni asyong